kewi pukla me ka mahi ne ke lilo i ka naka me pahi na i hokai no ke olaka no ka malamana lewe a ana no ke olana a na pohu no i ki me haule na o ta ua no ka malamana o ta ing no ka a ka ohula e ui wana i kei kana e lilo e wai a na pohu no me ke kua mai ka lani mai e me ke kua mai ka lani mai e

jangalem jellu kendo atul mim jambar na yow lay mel jambar fi do day reuy jambar xol ba day yaatu jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale.